ono nye wo ko nemum enyame ko anyema bia me ne wo hwe ne ne eyempa ya yebo embu aye firi mo ba ene urade dia cheye ne ya duso na na minyame nyawe e jenna pa me kasem do be jina ba bia eye urade mre ghost time ti egobia catch bawe ghost time is the best urade mre na yamre po that's how urade na mo obetia faso wa mo obetia faso wodi wa mo de beye unyansa beye badu kra ba chosa